0: si mi won je si mi awon feminist won femini awon mo jealousy mi won fa wahala ni ta won ma jealousy mi awon mo guti guti trap long je ro di richi richi awon mo USA
1: no louder
0: o ya won mo Pablo ti won ba mo WhatsApp ti won ba de mo won mo Ramajago dayan mo eyan Samuel Eto awon omo wa ti magbo soro soke kijoba ti magbo ko to de awon ti ma lo ti ni la magba to ba gbe ti wa lo awon omo ti